0: hayi izinto nje ayihambi kahle, ngiyabona ukuthi ngisebenzele ukuchekisa nopetroli mhlawumbe naloo madlana ukuthi ekhaya badle, kodwa nginqubekela phambili ayikho.
1: Yeah,
0: kwenzeke ukuthi ngathiwa ngathi ngizobeka imali phela ukuthi ngikwazi ukwenzela umama umsebenzi nokwakha indlu, ngoba funa ngiqale ngakhe indlu kuqala before ngizomenzela umsebenzi. Hayi manje nje ayimsakaza thwele nje kanzima. Ngize ngiqala ngifice usathane nje umubi, kanti mina kuphela nganomfana ekhaya, ngizalwa namantombazana, kusebenza umuntu ekhaya. Imina kusho kufanele ngibone ukuthi ngenze njani.
1: Yeah. Hey wethu. Eh ivazwa ngithinta manje, ngazwa ngithinta wethu, yazi bokunye webrazo ngithanda ngasekugcineni kodwa ivoice note yakho ayikho into enhle lapha, kodwa ngithanda ukuthi uthi uzufica uSathane. Yabona nje lelo elikwenza wazi ukuthi uSathane lo sokufika ikona okunginika ithemba lokuthi okungenani usakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi, usakwazi ukuhlukanisa ukukhanya nobumnyama, usakwazi ukuhlukanisa uNkulunkulu noSathane. And ngithanda ukuthi uyakwazi ukubona ukuthi uSathane lo osuke efika uyibambe lapho mne wethu, uyibambe kwazini ukuthi makufika lo muzo njalo othi thatha impilo yakho uSathane lo. Ngake ngathi ngikhuluma ngelinye ilanga khona la emsakazweni ngathi into ehlukanisa nabakwenu okwazi ukuthi ayiveli ekukhanyeni noma ayiveli kuNkulunkulu. Ngizolithatha nje ithuba ukukhuluma nawe ngoba ngithinta kakhulu loludaba lwakho, lusondelene kakhulu nami, ngeke ngiye deep kodwa lusondelene kakhulukazi uma ukhuluma nangale yokuphela komsebenzi wethu. Ungakhohlwa ukuthi asipheli lana, yabo wasiqambela amanga owasitshela ukuthi impilo iyaphelela la emhlabeni. And wasitshela ukuthi mhlamba ukufa kuphumula, mhlambe kusuke sekuphele zonke izinhlungu uma ngabe mhlamba usufile. Kunempilo ende ngale kwalempilo esiyiphilayo esingayazi futhi nathi ukuthi ihlelwe kanjani, imi kanjani. Nginovalo lokuthi kunabantu abayitshela ukuthi bayaziphumuza mebefa mebezibulala bona lapha emhlabeni, kodwa bafike ngale bathole umthwalo omkhulu ngaphezulu kwalomthwalo kade bethi ungala ongakusalungiseka. Into enhle nje ngokuphefumula nokuba kuleli side esikulona ukuthi izinto sengayishintshi, izinto yisengashintsheka futhi ke okuningi angazi ngizothina futhi, kodwa okuningi kutholakala sesizame sahluleka sase simema mhlambe umdali noNkulunkulu noma ngabe yini okholelwa kuyona ukuthi ingenelele ibe ingxenye yalokho. Babuye bathi abaziyo uNkulunkulu uThixo obuya abe cishe nomona ofunayo ukuvela ukuyiqhakambisa ubukhulu bakhe, ofuna ukubuveza ubunjalo bakhe. And ezinye zeindlela ayisebenzisayo ukuyiveza ubukhulu bakhe ilezi zokuthi akuyeke uma usazama wena, usayizamela wena mhlambe ngamandla akhe amancinyana, akulinde ngesikhathi usumema naye kakhulu ukuze noma uyithola leyo nto wazi ukuthi uyena, wazi ukuthi noma ngekuzudideke mhlawumbe ukuthi hayi kungenzeka ukuthi amandla ami, kungenzeka ukuthi ukuzama kwami, ungakuyeki ukuzama, ngisho ukuthi kuyeke ukuzama, kodwa emphefumulweni umlindo uNkulunkulu. Yabona emoyeni ungazami mfethu nangomoya kakhulukazi, uzame umzimba udalelwe lokho. Yabona nje njengoba uthe uyasebenza nasekudriveni ebusuku uthutha abantu, kuzame lokho, vuka ebusuku uhamba nasemini uzame ngomzimba, ukhathazeke umzimba kodwa emoyeni ngicela uzame ukuba nokuthula nepeace nokulindela inhliziyo yakho uyivule ukuthi kungenzeka ukuthi kusasa kungafani nanamhlanje. Uyivule nje ulindele okuhle enhlizweni yakho. Ngiyakuthembisa mina uyobuya usenzele ivoice note lapho yokuthi uNkulunkulu usekulekelelile. Ngiyathembisa futhi mhlambe futhi kwalonyaka mhlamba uzokuphela isimo sifana, ungamvumeli lo Sathane othi mhlamba ukuthatha impilo yakho kulula noma kungcono, ngoba kuzokuphumuza nje enyameni bese kukunikeza ubuhlungu nomthwalo omkhulu osemoyeni ongeke usakwazi mhlambe ngelinye ilanga ukulungisa. Ngiyabonga kakhulu iqhawe lami, uNkulunkulu akwenze kahle, uNkulunkulu akukhanyisele, uNkulunkulu akuvulele. Sesingene ke eaweni engalibiza ngefavorites. Yabona i-hour leli lesithathu leli esisuka kulona ku-2 sibheke ku-3, ila khona ke engisuke sengizizwa ukuthi no ngathi ke manje ke sengihamba emafwini, ngoba yini ngizokhuluma nawe, ngizothatha imkhonto yakho ibungena. Kodwa before mhlambe siye kude ngizokudlalela ingoma izoba mbili bese ngiyabuya ngitshela ukuthi ke senza kanjani uma ngabe kusuka la kuya phambili ingoma.

0: right, asivele sibheke mhlambe ke incingweni. Sibheka ababili abathatha amakhono bese singene ke kwi motivation yethu sidumise sivuso mdala sivuso mncane sithi ke kulesi sikhathi sibasha siyakhula umuntu omusha ungenayo simthathayo sibheke ukuthi ke okuphi uNkulunkulu afisa ukuthi amenzele khona okuphi athi inkosi ngike ngadlula la akukhulumeki lokhu kodwa ngiyakwethemba uNkulunkulu ukuthi uzohamba nami sizokhuthaza noma ke sizokhuthaza nasisodwa singabantu abasha sikhuthaze omunye nomunye sawubona ekuseni sibasha siyakhula.
1: Njalo Philippine.
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Sikhona umsakazi wami. Ukhuluma futhi obusheshe wanongoma futhi.
0: Umuntu omusha.
1: Ngihleli nawe futhi ngulalela ngane kwethu.
0: Okay, siyabonga budi. All right.

0: Awusuka madoda, awusuka madoda, awusuka madoda. Yamemeza ke inkosi Malanga yasentabeni ke zakwaZulu Natal. Ngikhuluma ngaye ke intaba yase Dubai noma ke intaba yase Dubai kodwa yakhona la kwela kamthaniya. Yamsana ke lenkosi Malanga noma ngasekho ke emhlabeni ngazathi ke ngalalo ngokuthula. Malume Vector yamsana ke no Wave Rider. Bona ke baphuma intabeni zaseLesotho basho kamnandi bathi nguye. Emzuzu ke manje ngamashumi amabili nambili libumbele ke ihora lesithupha. Ake siphinde sibabize wena udadewethu ke wena anti ukuthi ngempela ke namhlanje sibuze umbuzo siyazi ukuthi ujulile dadu siyazi ukuthi ujulile kona sinenhloso yokuthi siubuze lo mbuzo kuwena dadu ngoba bazothi abanye abantu abadala hawu umbuzo ujule kangaka enganeni uthola ukuthi kwanaye njalo umuntu omdala siyamnetha
1: kanti futhi uthola ukuthi uzophinda funde la kudadu
0: kunjalo
1: manje ukuthi sicabanga sengathi abazi kanti bayazi odadu
0: injalo le
1: ingakho ke mhlamba ubashaye ngokuqala bese ngibashaye ngesibili.
0: Labona namhlanje sifuna umbuzo ukubuza nje umbuzo omayelana nezezimali nabantu mhlambe abanengcebo edlula eyabo bonke abantu emhlabeni. Tato, ubani usozigidigidi onemali okanye umuntu onemali eningi ukudlula bonke abantu kuleli laseNingizimu Afrika?
1: Yilokho esikubhekayo ukuthi ngempela njengoba usuyishilo indaba ukuthi ke emhlabeni wonke jikeleleke yena ubani konemali. Bese siphinda na line ngizimu Afrika. Ubani esichala ibhoza ke manje la akekho ufika ujikelele.
0: Yeah. Injalo nalokuthi ke thina ke la eMzantsi Afrika angithi sesiyazi manje ukuthi ubawune imali elingi hlobo luni mhlambe le mali esetshenziswayo eMzantsi siyibiza ngokuthi yini ngoba siyazi eMelika khona idola eEngland khona ipound masukuthi lapha amazwe ase Europe esilungweni khona iEuro la eNingizimu Afrika ke ithini into yakho
2: hello hello hello Charles Amfer

0: sibingelele kuCozy Breakfast.
1: Awu, ngithola la kuba nophila mphatha uyamnyama ukhala kwampomo
0: zethu. Ah, Mr. Radio.
1: Angicabanga
0: ukuthi ngizo. Usuthi nawo subalekile lapha njengoba usuka la.

0: Lundize moyeni ukhosi FM lineminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha 66 years lolu khosi lokhu ligijima njalo lindiza sithi ke kuphuka njalo inyone emaphikophiko siyakubingelela umusanda kuvula umsakazo siyathi siyaqala usilandele inkundleni zokuxhumana @ukhosi_FM thina ke hashtag ukhosi breakfast
1: injalo impela ke sisho njalo sithi ke hashtag ukhosi breakfast ngale kwalokho ke sifuna nawe ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo bakithi ngakho ke eminye imbono sifisa kakhulu ukuthi kuba ivela ngakuwena ingakho sithi asiphinde sithinte le ndaba Mroza Wiz indaba ke yokuthi umuntu ke athi cha mina impela ngizokwakhela ngamaqubeni okanye uyakha nje kodwa akufani ncama shi nala osebenzela khona ukuthi ke njengoba usebenza nje khona into encane oyiphembayo nawe

0: Yabona ke sibonga kakhulu ithimba lasekuseni sithi hawu boza kwethu siyabonga. Hey izwile nale impeli impeli kade ngisho kusihle lethi hey okunjani okuthiwa lokho bengafanele ukwenze awunjani okushayisanayo kuhle kakhulu kuzwa indaba ezihlukahlukene ezithinta nje impilo yethu usuku nosuku nosuku ngoba siyabasebenzi impela sesebenza nezihlobo ezisebenza ezindawo sinemndeni esifisa ukuthi ngempela ama benezinto abazenzayo sibalekelele nathi sibe khona kodwa efanele wazi usahamba kahle na siyabonga kakhulu ithimba lasekuseni simbongela uvi siyabonga kakhulu vi siyabona ke sesilinda impela sonto ukuthi ifike esifonti kuzohamba kanje wena ngazi kasithwele ngeqoma mfana wami yabona nje wasesingenile ke ngempela sithi nje ama sinika ama voice note asema hostel usitshele nikuphi block bani room bani kuliphi hostel na hamba uthanda ungasho ukuthi hayi impela ngijuluke ngimanzi ngiphuma ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi lokho esikwaziyo nathi nakwenza bona makuthiwa nje usemdletsheni sizwe usemdletsheni ngempela ngempela ngempela ayiboneke siyabonga kakhulu kanti nje manje ngiyazi ukuthi ke la khona basema rank kuhle kakhulu kudelile sothi vukani sithe ma hostel sinika tea time sinika umdlalo womoya sinika ingono yomsamo sinike DJ Zayizo okwamanje ake senje masibuya la kulimit sihamba siya la kodado Tela no ban. Tela no ban.
1: Chambani no tela.
0: Isha ngoba uzosho phambi kwami uzothiya batshele bani?
1: Ha noma le gama livumele la emsaha.
0: Na nokuthi ngabe usho kumina.
1: Ithambani no tela oyihle. Usefike mina.
0: Yeyi zokuthi impela ikhona khona eyavana yathi ithi ashaya ama million no 3.2 kwayiphi le?
1: Hey ziningi kakhulu ingoma eshaya ama million le album. Kodwa ke eyokuqala iyashaya ama million kuyingoma engaqala ngaveza TikTok ethi ama bafala.
0: Yebo. Nama elephant.
1: Yes okuyona ingoma engqondisha ama bafala njengamanje ino 7.4 million ngenyanga nje yodwa.
0: Oyi mikati na ikuleni wena. Wasuvale nje udlondlobalanga.
1: Uvumuthi?
0: Iyo. Iyavuma ibhesi
2: iyaulaamabhafalo
1: hayizofuna
0: hayizinkomo jelubaba
3: ulalele uLady D kuKhozi FM uKhozi FM luhamba phambili.

0: Kukhona ke kaduzwa ingoma labethi umatshitshi ethi ke vuka kanti la impela ingoma ke imnandi umatshitshi novuka nondoda and queens twa ndoda queens kanti bathi ke kudala ngangizula namse ngiyazula ke manje ngihamba ngiye ma hostel ukuzula kumnandi uhamba bethi rumbani flat bani bani hey bangithanda ngifaka ngithi use flatini wena manje indlela eselihle ngayi hostel lakho sekuyi flat awu futhi madoda nina Ngihambe rumani ngikuphike manje.
1: Ufutbana mamkhosi.
0: Hello baba.
1: Ngizokwenza ndizobe la ifosora ngasukwini.
0: Unjani nje?
1: Ah, siyaphila mamkhosi.
0: Phila mazakho, simasela nkosi.
1: Sizohamba no Sun Point enhetho ama, sethu ugada umzili.
0: Kuphi ugada phe rank?
1: Ya, lapho 20 no transport umakhanda.
0: Niphathe kahle ke, niyobe senadla inhloko.
1: Ya, mase ngivara ngoshemene ukuphuthu phezi lapho kadla mina 20.
0: Siyababongela nambe kahle.
1: Yebo.
0: Thank you baba. Yazi umuntu olungile umuzwa ngisho ekhuluma nje. Angihambe sema hostel sawubona?
1: TK.
0: Yetha.
1: Umnambithi taxi rank.
0: Wenzani?
1: Ngidayisa khona mamkhoza. Ngidila nekhabishi nje manje.
0: Bathenga
1: ngamazamba.
0: Bathenga.
1: Hayi, bangahlala nibengathengi ngoba manje bathi mabethenga bashiye nomkhoza.
0: Uphi nje umkhoza?
1: Ngiphethe njengamanje.
0: Khipha phele phake. Okanti mlinga hayi bengithi umntu wedwa.
1: Hayi ngabanika ngabiza zona insizwa esinazo la. Udwaha kwamalinga lapha eRosebop.
0: Ehhe.
1: Kube ubaba la useduze kwami othungizicathula ubaba uMaduna wase Rosebop.
0: Ehhe.
1: Zonke ke nje insizwa la eRenkeni bakithi omali yeqolo ngithi ayiphili insizwa.
0: Hawu madoda.
1: Ehhe hayi isibi yakufana nje kwamagama mamkhosi futhi kodwa ababe lithathe okhozini.
0: Hayi sengiyamvumela umfana wami ngimcobile imali yeqolo. Hawu madoda. Hayi
1: siyaphila mamkhosi sibonge mamkhosi ezakheni kwa East.
0: Ukhoze kubona bonke.
1: Siyazi mamkhosi.
0: Ya sawona. Hey, sema hostela. Oh, asambe se omunye. Sawona sema hostela. Ah!
2: Mamkhosi.
0: Yebo.
2: Njani mamkhosi?
0: Ngiyaphila njani wena?
2: Ah, ukhuluma nomondi shobe ekhulimo. Imali ephivula zase ekhulimo.
0: Ya.
2: Ai, la ngisemme insizwa la.
0: Obani?
2: Hayi, ngisemnente nensizwe emfishane abayibiza ngokesi. Ukesi wakashoba, insizwe emfishanyana.
0: Amaholide anenzeni, nanamalimi nje, leli holide lenzeni kanti?
2: Ah, ngizwa nomkhosi.
0: Lilenzeni leli holide la izolo, ngizwa nje namalimi. Benenzani?
2: Hayi, nomamkhosi, akunezidubulo zale holide.
0: Ngiyanizwa, phela mina ngiyanazi.
2: Hayi, uyaphazi ngempela, kunalo okokugxobeka okuncane. Hayi, ngithi abaphile abantu, mandihlobe ikhilimo.
0: Bye-bye, buhle. Ege mnani ngirobe mina ngikhona ngingekho. Hello.
3: Yebo ukhuluma nongane Zolani lapho mamthuthu.
0: Awu uzolwa shoshwa.
3: Yabona ngoba mina kombuzo isigodi.
0: Yazo phe nochatho no into yokuphalaza ngigqume ngiphuchathe niphalaza. Keep on kale nyongo le. Wenzani lapho noba?
3: Ah lapha ngisemontweni ade silethe ngilethe abantu ngapha enkunzwane eclinic.
0: Oh wow bantu uyasemba ukuthi bazoba right.
3: Ah ngobuzi ngesigodi lapha. Ngasedomba nje ngingane ziyolala nini.
0: Ingane enjani?
3: Ungane ziyolala nini.
0: Hayi njalo eh. Othu thebu uchatho elinanga livanele ibhimbe. Bye
3: bye. Bye, siyabonga baphila abantu.
0: Okay. Hello, sawona.
4: Mamukuthi.
0: Yeta.
4: Asho mazamba lokho kodwa impumelelo zobayikhulile impenya mazamba sibenze zemethe nalahle ngeke nodeke umkhulu wethu nabantu. Hey, wena mkhosa, you want to perform and you want to let me hit on the ball and I'm calling for hostel okwamanje ngakho kwamlomo. Hey, ndamehlanaka nomkhosa ba.
0: Nangoba sikhuluma ngayo, nangoba. Ba ba bye. Ayi ke impela ke ngiyibambe lapho kwamanje uthini waso.
5: Lo Christopher Macho Hostel.
0: Yebo.
5: Ngawena kwa Jombika nje empisini.
0: Yebo.
6: mamdudu. Umbona maxhakaxhaka lo lakhe iduku. La ihostela namhlanje angenanga, ngiqeda kufika nje ngishiwe emakhaya.
0: Ngempela ushiye nje kunjani ekhaya?
6: Hawu, bekusinto ngobethole phela njengoba athi kune-holiday ekhulu nje awusikhomba ngophakathi.
0: Ya.
6: Sifika kwenonile bekukahle impela nje. Uphilile futhi ukuze ukuthi hhayi kuvumile bakufuda nezinto impela.
0: Hawu bakithi, uphilile manje. Usungagxuma ku-TLB, gxume ukhwele phezulu.
6: Hawu, sengingona impela-ke manje mamdudu. Angihambi kakhulu, angithathele bebabili.
0: Yebo.
6: Ake ngithathe umqabulo umpoka mkhwanazi ulapha emntube ey'nqaweni laphana edukile enkunzi enkolokoto.
0: Ya.
6: Bese ngithatha ukhamisinye umpoka.
0: Ya. Oh, sunqamukile. Hayi kulungileke, ngicela ukuyivala la. Hayi we, uma khosa kusavuma ye. Yabona ke nayo ingoma lasho njalo into uthi ye kudlungu, basho njalo uthi ke intombi, ukuthi intombi njani esizozwa khona.

0: namhlanje. Ihamba kanje na ithithi yami yethu namhlanje ithi ke lana ke la nginenkinga la 4 years back kuseminyakeni emine edlulile ngasukelwa umakoti wakwamakhelwane wathi wazaliswa ubaba omdala weingane zami kuthe kunosiko kubo kamyeni wami sekusondele nje usuku lokuthi kwenzelwe ingane yami usiko wavana wafika kimi umakoti lo wakwamakhelwane wathi ucela ukuthi uma sekwenzelwa eyami ingane ekufakwe neyakhe yazi ngisayibuza umakoti ngoba neze ngokuzoshada amakhelwane ngoba awumeke ke ngiqhubene nendaba uthi ke wathi ucela kufake neyakhe ingane hawu ngase ngithi ngicela ahamba khulume nobaba omdala usayibuza uthi hawu owangamakhelwane uhlobene nobani maye ubaba omdala ungena kanjani uthi ke uma sekwenzele yami kwathiwa ke la akufake neyakhe ngase ngithi ngicela ahambe akhulume nobaba omdala kuba uyena okhuluma nomyeni wami angakwenzi lokho ngoba ufuna kube yimina engitshela umndeni awu madoda ake ngibuyela umakoti wakwamakhelwane utshela nanga umakoti ogane ubaba omncane nomfana omncane wakulomuzi uthi ngazaliswa ubaba omdala weingane zakho oh shumfabo kamkhwenyana wakhe wasethi kunosiko kubo kamyeni wami ngiyazi kunosiko kubo kamyeni wakho so njengoba ezokwenzela wena into eingane ngicela ufake neyami oh nayi indaba hayi uthi ke lufika usuku lokwenza usiko zenzelwa ingane isale yakhe ngoba akazange uzozikhulumela ngakusasa fika umakoti wamakhelwane uzongilwisa ngokuthi wayengitshelile mina ukuthi ingane yasemzini lena kodwa manje ukhona wamzalisa akatsheli yena uthe uma esefile ngosuku olulandelayo kwayimaye ekhuluma indaba kukhona nengoduso yakhe ubaba omdala shuthi ngoduso ebika nokuza ukuthi hayi bo kahle wena kanti ngihleli nawe nje ngizoshada nobaba omdala kanti wena hayi bo makhelwane uthi wabesechazelwa ukuthi ngeke besakwazi ukwenzela ingane isiko ngoba ingane kumele iqale ibiwe emsamo ngaphambi kokuba iye esibayeni manje usebeka mina icala lokuthi ingane ayenzelwanga isiko ngenxa yami hawu madoda uthi besidlala naye stokfela seyitembu sokuthenga ukudla esidlala naye ndawonye kodwa manje usenenzondo exakile usefuna nokubuyiselwa imali athenge ngayo izitembu ngoba ethi ngeke saqhubeka nokudlala nami stokfela kuthe kunomngcwabo emzini wangimemeza wangihlambalaza emzini wangithuka ngithulele nje uthi hey sengize ngafaka ngishi protection order ngoba manje usethi ngiyathakatha yenziwa njani into enje mamdudu uma unodaba nami mlalelo ofisa ngempela sikhulume ngalo uthumela kusimelane m@sabc.co.za uyabona le ndaba ngempela ngempela ngempela ezintajuluka ikhala kuthi awu ujuluka ikhala nolaka kanti hayi bowenziwa yile ndaba enjena ngempela ngempela ungamane usukeleke wento engasi uyigcina kanjani wekhoda abangisachazela ukuthi ukhoda nje ngani lapha amakhelwane kuhamba kanjani wena seyithola yakho ngala umakoti kabhuti omncane kalo baba omdala ingane kuthi ubaba omdala ingane isho njalo manje hayibo na umuntu ekufaka endabeni bo kodwa akangishiyele abalaleli bokhoze FM njengamanje elami liyababaza lithi hayi hayi hayi hayi hayi kulungile senoqhubeka nanisho ukuthi nithini sizwe ukuthi nithini ngalolu daba abese sithola ama voice notes sibheke futhi lapha ya sizwe incingweni sibheke yonke indawo na ku Facebook ukuthi ngabe nithini ningakhohlakise na umdlalo womoya isiqebusa namhlanje
1: isithembu sakwamkhize
2: hayi mina ngitho kwenzeke ebumnyameni kuyovele ekukhanyeni
3: ma awukahle
4: kanti ngifihlela yona usho ukuthini uma
3: hayi ithi ngihambele mina angazi ukuthi ngikhuluma ngani
4: awuyindawo ngisakhuluma nawe
3: hey manje ngidonselani bakungikamandla uzokwenzani
2: othini bantu bami yehlisana umoya asiyikhulumeni le ndaba
4: we ma akukho umoya ngawehlisa la
3: hey awuzokhuluma kanjani noma uyakhohlwa yini ukuthi na unezakho
2: ntombi mntanami la kwamkhizi isithembu usiko lwalapha ekhaya kuzomele amngene
4: usiko lokunuka ukuphi yena lo mandla azomtshela ngokwakhe
2: Mandla Oh my mama baby khona ngikuzwayo
5: ayikhohlwa yilabo uza
4: Habe
6: ziningi imfihlo ezazobhele ezifana neziku the polygamist ku Netflix kuphela
7: Sanibona nishukela lo ngamalanga wafana.
8: Sanibona ni igamalanga ngonsikelelo ngakamthiyani. I play uThembi on amalanga wafana.
9: Sanibonani ekhaya igamalanga ngozazi konene. Mina ngidlala uNtando kwaamalanga wafana.
10: Siza umoya wami we are back ngebenga.
9: Amalanga awafana season 2.
7: Kusukela kumsombulu kuya ngolesihlanu ngo 6:30 ku SABC 1.
10: Cela uze ungaphuthelwa usibuke usilandele ngoba siya kuthanda.
9: Only on SABC 1.
7: Umsansi for sure.

0: Hey, madodha. Ngazi ngamkhumbula umamsomo wami. Hey. Hey bengazi ukuthi ngimthanda kangaka kanti. Ungathi ikhanda lami malisathathi nakahle njoba nje. Sekunesikhathi ngagcina ukumbona. Konje kungenzeka yini ukuthi usefike emkhomazi wabona abangcono kunami. Ha ha ha ha. Phela kungachithi kabugayiwe inkosi impela. Ngoba phela umamsomi umama weyingane zami. Ngakho nje ngingafa nokufa uma engathathwa abanye. Hayi, angiyange lo ngicabanga into eningi. Ake ngilungise isidlo sasebusuku. Uthi ngibo, ngizothosa amaqanda. Ngodla nani konje? Oh, nasi isinkwa sikhona. Oh ya, ngizodla amaqanda nesinkwa. Ikhona ngizolala ngisuthi. Kwaphela ukupheka. Ayi, ngeke ngikhathele. Sengiyoze ngibone kusasa. Hayi. Ubani-ke manje lo ofika ngalesi sikhathi emzini wami? Okay. Ngabantu bayinqaba. Abantu wazi ukuthi bakhishwa yini emzini yabo. Ungafunga ukuthi balunywa amazenzi ngoba impela. Ngena. Awu hey. Nguwe sister Nkosi. Hayi ngena Nkosazana. Ngena.
1: Sawubona baba Dlamini. Ngiyaxolisa ukufika ngalesikhathi.
0: Hayi suka. Hayi kinkinga sister. Awusho ukwenza njalo ngihlasela lishona nje. Ngibona ngathi uphethe intwana ethizeni ngathi kumnanjana nje lokho kuphethe uphetheni.
1: Kunjalo jamu. Ngithanga vele nje ngikulethele ukudla okuncane. Amaqanda akho nisungawaphinisela efrijini uzowabona kusasa.
0: Ah, uMangosi. Hayi, suka. Ngakulethelwa abaphansi wena. Kodwa kwase kanjani ukuthi nje akukho lutho la ekhaya?
1: Hawu, ake ngithi nje ngithunyombali. Ngicabanga ukuthi uyena kahle kahle umuntu okwazi kangcono.
0: Oh. Umamsomo ucelile?
1: Mhm. Yebo jamu. Phela ngamthembisa ukuthi nje ngizowenza isiqiniseko sokuthi awulali ungadlile. Sekuyisikhathi ke phela sokufeza ithembiso.
0: Hayi ke, ngibonga kakhulu ke sister. Yazi, ey, ngendlela upheke kamnandi ngayo. Hayi ngiyabona ukuthi ngizohla ngishaye sentwala namhlanje. Ha, kulala ngimadazambani.
1: Hayi kuhle ke mangabe ujabulile baba. Ish, sekumele ngiphuthume ekhaya yazi.
0: Oh.
1: Angithandi phela ukuhlala isikhathi eside emzini wendoda nokwenza ke nje inkosikazi ingekho.
0: Kodwa ke phela sister, hawu. Yini osubaleka nje sisaxoxa. Ujahibe ngempela.
1: Ukuthi nje umthetha mangithanda ukuhamba ebusuku. Ngakho nje ngifisa ukuthi nje mqambe sekuhle mina vele sengifikile ekhaya yabona.
0: Hawu kanti khululeka ungalala nala ekhaya. Hawu ama room nje, hawu anempede wonke.
1: Hayi sikhumbuze kanti uyindoda enjani. Umbali phela omngane wami eminyaka.
0: Wesisti. Ngiyazi ukujola nombali ngamajeni olimi. Ingakho ke phela ngicela ukuthi unginakekele nje.
1: Hayi kunjalo impela kodwa phela wengaqondile ukuthi sengaze ngilale emzini wakhe engekho.
0: Kanti ungalala nje sister. Oh angeke kube khona nencane nje inkingi. Angithi naye usendleleni uyijabulisa no dokotela basemtholampilo lapha la isebenza khona.
1: Sikhumbuzo.
0: Yeah.
1: Ngiyacela bandla. Musukuba nesikhwele ngento engekho. Alikho nezi nje iqiniso kule nto oyikhulumayo. Umbali nomen akukho nje ukubahlanganisile. Babangani futhi babefunda ndawonye eThawini phela.
0: Hawu awumeke we sister. Umene. Uba manje mani.
1: Hawu kanti sikhumbuzo. Kanti ngempela impela kwenzakalani ekhanda lakho? Angani umbali nje ukutshelini ukuthi uye emcimbini?
0: Eh ungitshelile kodwa akashongi ukuthi une special date.
1: Umene akasiyona i-date, usebenza nombali.
0: Hawu ungitsheleke. Uyamazwa nalowo men loyo lo okhuluma ngaye.
1: Hayi asikaze sibonane ubuso nobuso. Sicina kanje khona la inkundleni
0: zokhumana. Oh, ngiyabona. Manje uthini ke mayelana lesi sicelo sami ke? Phela uMamsomi ungenzele phansi kanti bengimlindele ngamehla bomfu lempela sonto. So uthini?
1: Hayibo. Manje ubona ukuthi kufanele kube mina ovala isikhala sikambani. Sikhumbuze, musa nje ukuvumela imizwa ibuse inhliziyo yakho. Uzongena enkingeni ngiyakutshena.
0: Kodwa ke awukukhuluma iqiniso njengomntefa nje sister. Usho ukuthi akukho nje okuzwayo enhlizweni yakho nje nokuncane nje. Hayi khuluma ukhululeke hawu sisodwa la endlini
1: besikhumbuzo uma singavumela nje ukubuswa yimizwa singaqina sicala labantu esibathandayo ngiyakutshena khumbula phela ukuthi umbali umngane wami omkhulu kabi
0: hayi ngiyazwa mankosi ngamanye amazwi uqonda ukuthi ubuzo ngizwela esicelweni sami ukuba bese ngesiba bangani
1: musuku ngikhulumela wesikhumbuzo ngilona idlozi mina ngisacela ukuvalelisa abandlu kwamanje asibonane kusasa mase ngizolanda izitsha uzophendekilethela okunye ukudla.
0: Mankosi, ngiyathemba soxoxa kahle kusasa. Ngicela ungayithi ke vule inkulumo yethu, yezwa? Okunye ke ngibonga kakhulu ngesidlo. Thank you.

0: ha ha ha. Wow. Ho, wazi wamuhle siphalaphala sika mamsomo. Ungiphuma la ngasikothi uqobo. Uyazi ungafunga ukuthi umcimbi wenzele wena.
1: Hayibo, kahle wena. Musu kungifakela amehla abantu muzi. Angani nawe ubukeka kahle nje.
0: Hawu, angithi uyazi ukuthi mina ngidume ngokudla ukotini. Bawusala bekhala ngo-Dr. Madlale hepatitis.
1: Waze wazethemba bo. Usho ukuthi izintombi nje zobe zikufuna ukutaputaha.
0: Hawu, akubuzwa. Ziyove nje ukuthi nje, eyi, ngihamba nawe.
1: Muzi, usabathandana manje abantu besifazane. Angani wena nje wathi ubusoka sebaphela.
0: Hayi, ngangiqinisile imbali. Namanje ngiyazibuza ukuthi washada kanjani odlameni ngoba nganginiqinisa ukuthi ungisofa silahlane wami.
1: Hey Muzi, izinto zimane ukwenzeka la emhlabeni. Kusakusa.
0: Hey, uqinisile mamsomi. Yazi mina ngisakuthanda mbali. Futhi ngifisa siqhubeke lapha sasigcina khona.
1: Muzi, awuke ukhohlwe mina wena. Ngishadile mina futhi nginezingane ezikhulile. Izinto ayisafani nakuqala.
0: Ngiyakwazi lokho. Nami nginazo izingane engayithola emshadweni wami ukuqala. Empeleni sekuyinsizwa nje.
1: Hayibo. Uqonda ukuthi kade kwasuganwa nje?
0: Aw, ungangizokwenza njani uma isimo singavumi? Phela inkosikazi yami engangiyithanda ngokweqile. Eish. Ngayibamba oqotsheni omngani wami. Kwabe kuphela kobudlelwana ke beminyaka emine lobo.
1: Aw. Ey. Into ebuhlungu leyo muzi. Ey, angazi ukuthi ngiyenze njani mangase ngibhadama usikhumbuzo lomngani wami. Nokho kunesibindi ngoba phela waphinde washada emva kokuphoxeka.
0: Hey, akukho ngadlula imbali. Emva kokuhlukana noPhindi, ngahlangana nentombazane esasifunda nayo. I mean esasifundela na uDokotela Medunza. Sanikezana inombolo kwamnandi kanje.
1: Hebo, ungangitsheli ukuthi washeshe washada nayo futhi.
0: Aw, uyayazi rebound. Phela ngangicabanga ukuthi uDokotela uzovala inxebe elalivula uNkosikazi. Kanti ngishaye phansi kwashunquthule.
1: Wayesenzani uDokotela?
0: We, uLusi. Wayeyinkinga ngaphezulu kaPhindi. Wayengaphuzi kanje. Wayethela umuthi enkomeni ngixoxele. Hayi, ngelinye ilanga ke wahamba wayemsebenzini ebugaxile. Abaphathi besibedlela balisukumela ngokushesha udaba lwakhe. Waxoshwa ngokuphazima kweso.
1: Hawu. Hayi. Hayi yazi yabhlungu into ngixoxela yona Musi. Pha manje uphi kuLusi? Uphindi yena waphele laphi?
0: Hey, ngizwe kuthiwa uLusi ugula ngekhanda. Abakubo bathi uhlala emgwaqweni eThekwini. Uphindi yena nomngani wami bagcina beshadile. Bona bahlala le kwaNdonga ziyaduma.
1: Hey Muzi, khona ngiyadabuka ukuza ukuthi usudlule ezimeni ezinzima ngalolu hlobo. Hey, engakusho nje ukuthi yabona utshwala mfethu, hayibo isiqalekiso.
0: Hawu, ubona kanjalo? Hayibo, akaphuzini umkhonyana wakho.
1: Hayibo, usikhumbuzo akabuloko uthi inhlobo nje utshwala. Uthi ubenyanya kabi ngoba phela bichitha imizi.
0: Hayi, mina mbala ngivumelani naye. Yazi baningi abantu abaphuza utshwala kodwa bayazi ukuthi kumele bayiphathe kanjani. Hawu, engani mina ngiyaphuza nje utshwala mbali. Angaze ngiyiphathe ngendlela engemukelekile.
1: Cha, khona uqinisile Musi. Ngicabanga ukuthi uyabona indlela umuntu akhuliswe ngayo, idlala indima enkulu.
0: Yes, kunjalo mbali. Ingakho ngizoshaya amawine namuhla, kwazi sekuzobe kuwusuku lomnandi. Ingilazi ezimbalwa nje ngeke ziphendule idako.
1: We Musi, mina ngafunga ngagomela ukuthi utshwala phinde ngibufake emlonyeni wami.
0: Hayi bo mbali, kwakuyileso sikhathi namuhla usuku lwenjabulo.
1: Hayi bo.
0: Umuntu libele nokuxoxa nje, anginakile ukuthi sesifikele ehebhadini. Mbali, asehle sothatha izithombe.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.

0: Njengokubona umuntu wesifazane ephumelela ngenxa yakho.
1: Hey.
0: Isikhathi esiningi njengamanje siyabuka ukuthi umsebenzi asitholi ayitholakali kalula so kumele usebenzise okusezandleni zakho.
1: Yeah.
0: Uma ngabe kukhona umuntu othi mina lotsho ubhaka ngiyakuthanda kodwa manje angikwazi ngisuke ngivulelekile ukuthi woza ngikufundise anginankinga cause kumnandi ukubona umuntu wesifazane esephumelele ekwazi ukubeka isinkwa etafuleni ngenxa yakho and bayabuya ke ezimdola bayabuya bethi lotsho ngangazi ukuthi emakhekheni kuyaphileka ngangazi ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi ukuyiphilela ngezandla zakhe so ngiyabonga abanye bangiphi imali
1: ayu namandla namandla bhubesu namandla bhubesu.

0: Aw, insizwa yakithi kunjani? Ah, usuthukile mfowethu.
1: Hey, ngiyaxabeka ngoba phela ngiyayazi le number njengenamba zemaphoyisana.
0: Ikhuluma
1: nobani kamina?
0: Ukhuluma nomfo kantsele la wakithi.
1: Ehhe. Ngakusiza nganike bamtsane.
0: Hayi cha mfowethu, bengithi angeke ngikuthinte la ke sikhulume njengamadoda. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe thina sobabili besingakwazi ukuthi sitholele isisombululo ngoba ngidinga lempahlo uyithathe lapha ekhaya mfowethu.
1: Ngiyahlahla nangebhathi ke wa Mr. Ntsane. Nami ngiyayidinga imali yami.
0: Hawu mfowethu.
1: Ngiyadelela ifresh ngaphandle kwemali yami.
0: Hayi mfowethu. Hayi mfowethu ungangizwa neze kambe angikuphiki lokho, angikuphisi nje kuloko mfowethu. Kepha bengifuna ukuthi ke mhlambe ke siyixoxe njengamadoda mfowethu.
1: Hayi lula le nto yaba umtsana.
0: Eh.
1: Lula kakhulu.
0: Yeah.
1: Nkosikazi wakho uyazi ukuthi imali yena kumele ayibuyise. Ihambisana nenzalo yakho na ngeke.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Ngokho ke uyesingaxoxa ngaphandle ukuthi ngibone ngemali sithe qhi. Kwe account yami siyazwana.
0: Hayi mfowethu ngiyakuzwa lokho, ngiyakuzwa lokho.
1: Yabona ngizamela ukuthi ngikhulume nowakho webamtsela kodwa ngasangathembeka ngakho
0: ke kancane nje futhi kancane nje mfowethu uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi kona unkosikazi wami ube nenkinga zezimali uyabona wangakwazi
1: akunasikhathi ukuthatha mina
0: bengithi ngifuna ukuqedela
1: ngawe Mr. Ntsane kombono uthi akusemina kumema abantu ukuthi bazobona imali yami inina ndizela kumina sezwana ngini
0: ngiyakwazi lokho mfowethu ngiyakwazi kepha okusho ukuthi mhlambe kufanele sixoxisane mfowethu uyabona mhlambe kukhona inkinga esingakwazi ukuthi mina nawe simehleli phansi sikwazi ukuthi ke sicazulule mfowethu njengoba ngikuthinta nje ingakho ngithi ngifuna sibonisane njengamadoda uyabona khona sizokwazi ukuthi mhlambe akalekeleleke lo mfazi angangini
1: kodwa uthenga phela musu uthi asimbeke eceleni Ngasiphela mina umusho uthi asimbekecene uqonda ukuthini uthi asiyebo ngapha lena mnikazi wendaba unkosikazi wakho akusiyawa
0: mfowethu mfowethu yobe mfowethu ngisacela ukuthi wehlise umoya kuleyo ndawo bafe
1: mina ngithanda ukuqonda ukuthi umuntu ngimnika imali yami ngiswe ngithathe risk uma ngisangemnika imali yami kuse kungekho kuyisibambiso yangizwa
0: mfowethu ngiyakwazi lokho ngiyakwazi kahle kamhlophe lokho kepha mfowethu kufanele ukuthi wazi mfowethu ukuthi uyazi ukuthi ngesinye isikhathi izinto zike zingahambi ngendlela osuke uhlele ngayo mfowethu
1: manje akahle uthi mina ngikusize ngani ke mina yini fa ngikusize ngani
0: mfowethu lana bengicela ungisize ngendaba ye fridge mfowethu uyazi ukuthi kunzima ukuhlala ngaphandle kwe fridge asikwazi ngisho ukwenza igrosa nje lekhaya
1: angikubekele kanjena ke babamtsana
0: baba
1: mina ngambuso unkosikazi wakho ukuthi uzakubana yini imali yami uthangokhe into ayenza yena ukuthi wafe le wolf
0: lalela mfowethu lalela Okay, okay.
1: Iqedela qedela mfowethu. Sabisa ngokuthi wena uyiphoyisa bese ngiyasaba ngempela.
0: Awulutho.
1: Ngandaba kamna nalokho, angezwi ngidini kwa.
0: Hayi.
1: Ali hamle.
0: Hayi.
1: Ayisebenza kanzima, ngiyayifona
0: mfowethu. Angiphikisani neze nje nalokho mfowethu, angiphikisani.
1: Noma ngabe ke ngise wena ukuthi kumele kwenzeka leni uyabona? Neze ngilalela wena mina. Mina ngani kunkosikazi wakhe imali? Yena kumele ngibuyisele imali yami enenzuzo. Angiyifuni itolo yami
0: Ntsane. Mvuka baba.
1: Ngiyakuzwa,
0: ngiyakuzwa. Yobe kulondawo.
1: Ngifonela wena. Wangisongela ucingweni.
0: Ngangaqondile ukwenza njalo
1: mina.
0: Awu, kusiyami. Lalela mfowethu, lalela, lalela.
1: Ngizangivumeka mina wenza ukusatshiswa wena. Uyangizwa. Indangifuna imali yami nje qha angidingi okuningi wena futhi wangisongela wena

0: Sawubona madam.
1: Yebo sawubona bhuti njani? Bengisacela ngifale upetrol wa 500 rand mfethu, hey imali azikho yho.
0: Anjani amafutha namanzi?
1: Hayi, ngicela ungithi rise wena, ngicela ungifake upetrol kwamanje.
0: Unalo ikhadi lama point?
1: Yebo, bhuti azanginawo.
0: Sithe 500 kuphela.
1: Yebo bhuti wami ngisho njalo nje, petrol kuphela. Ungafaka okunye njalo, ngithi upetrol kuphela, imali anginayo.
0: Uyabona sisi bengisazophinde ngikubuze ngithi upetrol yini ngoba ngifuna ukwenza iphutha ngifaka udizili.
1: Hayi bonga ngigilwe wena ungangilingi nje. Ungangenza njalo.
0: Never.
1: Hayibo. Hayibo ngisho ukuthi abantu bayafana. Umlamuli phela lo. Ubhek. Usha sengathi akangiboni and uyangiziva. Noma mhlawumbe akangiboni. Molo emakhaya. Ngiyakubona njalo ukuthi uyangiziva.
2: Awu hey Sindi uyazi ayibona kancane anginake lutho nje anginake
1: kahle wena uzenza umuntu ongaboni kwaphela uyazi ungibona kahle uyangiziba nje
2: awu wodlala ngamuntu Sindi
1: kahle wena
2: bengizoze ngikuzibe nje ngoba kwenze njani
1: asazi phela wena waze phela mlamuthi phela nina ngomasha yadlula ngithi umuntu anibeni samazi sambonga ngisho impilo uthi unjani mse nimshikile yeka ke nje ufona ke nje kokodwa nje ubuza impilo nje into ongasayazi
2: awu awu ihaba umntala ngakelani kodwa
1: haya kulona ke ihaba mlamuli inhlobo nje kulona phela njalo nina mengabe senitholile benikufuna futhi ke okwakho ke nje bekudluleleke nje hayi usuya ngizonda ke nje wena ke
2: hey ngiyachaza ubanike lokukhohlisana
1: ngokuthini ke manje
2: awu ngokuthi ngiyakuzonda
1: hayibo kanti
2: hayibo ayikho le nto
1: yini ke khona mlamuli
2: umntala hayibo hayibo hayibo Sindi ungiyeke ngento engingayazi wena bo Chela mini njani impilo kwathi uyaphila?
1: Kwakona nje lokho kubuza nje manje uyazenzisa ungenza isilima nje. Uwagcina nje ukukhuluma nami lamule. Ukufana nje kokodwa ke nje ungibingelele nje. Uwagcina nje.
0: Ucolo madam. Sengiqedile. Uzokhokha ngekhadi noma ngocash?
1: Yazi angazi bhuti awubuze nangu babo ekhaya. Phendula mlamule, phendula.
2: Hoyibo. Khuluya ngani ke manje ke?
1: Awumphindele bhuti nange engathi akezwa.
0: Ngicela ukwazi ukuthi uzokhokha ngekhadi noma ngocash.
2: Hayi wo wo wo wo. No no, yima chief eh. Mina ngizothenga
1: khulela bhuti khulela ngizokhokha ngekhadi bhuti miyekele lo baba ngoba engathi akafuni imali yakhe miyeke
0: kulonkile madam ngisawulanda umshiye
1: eyi ngoba uyinqunqela mlamuli
2: awu yini ubusa ngami wena uyibo angithi uyazi ukuthi bengenzela ingane umcimbi manje imali ivele phi ke
1: andibe umuhle ke badla umcimbi wengane noma ngazangize ngikuboneke wena ke lapha kodwa ke soba sixoxeke lokho asikho lapho oko manje ngifuna ukwazi ukuthi yini le nzondo engaka unawo ngami lamu ngakwenzani ngempela mina ngakwenzani ngempela mina
2: kahle uyithatha blue ukuthi ngiyakuzona wayibelezela nje
1: lalela mlamuli mina ngiyona ingane phela ngiyabona ukuthi wena uyangizonda and uyangizona futhi awungifuni nalapho ngihambe khona uyanginyanya nje mlamuli ngempela awungichaze kwenze njani ngempela yini okumele ngiyenze ukuze kuphele le nzondo nawo ngami
2: hey yazo Sindi anginaso nje nesincane isizathu sokuthi ngikuzonde

0: No, my brother, hayi njalo mfowethu. Bengicela ungayithathi ngesinxele lento mfowethu. Bengizama ukuthi sibonisane nje njengamadoda.
1: Hayi bo, ngifanele nganamba umsabazi ngoba lo government yakhe private wa. Uyabona ukuthi uzama
0: mfowethu.
1: Umsabisa walancala.
0: Cha, futhi akusikona neze nje lokho mfowethu ukuthi anginayi i-time futhi ingakho ke ngishange nginamba yasemsebenzini. Hayi ngoba mfowethu ngikwesabisa cha ngikho neze nje lapho mfowethu. Ngifisa ukuthatha naleli thuba mfowethu mhlambe ke ngixolise ngehlele ngenzansi ngendlela engakhuluma ngayo nawe last time
1: mfowethu. Wana nje iyodwa wana. Ukuthi wena usebenza kona ukuba iphoyisa lokho ukuba umuntu omthetho.
0: Hi, no, mfowethu. Hi, mfowethu Lutho. Hayi, ayikho into enjalo, mfowethu, ayikho into enjalo.
1: Hayi,
0: mfowethu. Bengisayicelela nje la mfoko baba ukuthi ngisacela ukungipha indlebe mhlambe ke ngikubekele, mfowethu.
1: Ukuphi indlebe akusiyona inkinga nakancane nje hlobo ta. Ukusatshisa ngakufuna ngikufuna ukubona ukusatshisa longelanga ngikala ukuthi Mr. Ntsane ufuna ukwenza kanjani
0: mfowethu lana mfowethu bengisayicelela nje mfowethu ngokukhulu ukuzithoba mfowethu ngisacela ukuthi ungibuyise le fridge
1: okay.

0: ngiyathembisa mfuthu ukuthi ngizoqala ngikhokhe kule nyanga le meyizophela nje mfuthu.
1: Sawuqade.
0: Ngiyathembisa mfuthu, ngiyathembisa.
1: No, bodeka. Noma ngayinhlahla womfuthu. Angivumi. Hey. Usakhona nje wena?
0: Ngikhona, ngikhona mfuthu, ngilalele mfuthu.
1: Hayi kunjalo. Ngeke ngikwazi ukuyivuma lento enjalo angeke. Sacela silinde kufanele kuphele inyanga.
0: Vele
1: inayo isiseduze manje. Ngeke kufe umuntu ngokuthi kulindiwe. Ngibona kuyiyona ndlela engcono layo. Siyafana.
0: Mfowethu, eyi benginethemba lokuthi mfowethu sizobonisana kahle njengamadoda mfowethu.
1: Hayi ke ngabhadika kunjalo.

0: ngesikolo ofunde kusona?
1: Ngazalelwa endaweni yaseMount Royal, ukuhlala manje ngihlala eNtuzuma. Ngangifunda amabanga amancane ngawenza eGreenberry Primary School ese-Phoenix, and amabanga amaphezulu ngawaqedela e-Avoca Secondary School. Imetric wami la ngawuqeda khona ngo-2024.
0: Ngiyabona futhi la ukuthi njengoba uyimbongi nje ungaphansi kwe-production ethile yobuciko. Kuthiwa yini kwenje igama lenhlanganweni?
1: Isakhethu Art Production.
0: Okay. Inhloso yale nhlangano yini? Ukuqhakambisa amaciko noma iyiphi enye into eniyenzayo?
1: Yebo, ukuqhakambisa amaciko nokwamukela nje intsha kakhulukazi esafuna ukukhuphula ubuciko bayo, aba-actayo, abaculayo, abahayayo, omonobuciko nje isuke igqugquzela kakhulukazi intsha.
0: Ngikuzwa kahle. Njengoba njengombhali wezinkondlo osemncane, ngabe inini la wabona khona? Kunini la ukwe wabona khona ukuthi unekhono lokwenza lo msebenzi nalobu buciko? Ngabe ikhona mhlambe inkondlo oyikhumbulayo noma okuyona waqala ngayo le wayibona ngayo ukuthi hayibo engazi ukuthi kahle kahle ikhonto ehlanganayo lapha?
1: Ukuqala kwami ukwazi ukuthi ngithanda inkondlo ngkanga grade 7. Ila kwakuyisifundo sesizulu ngasafundiswa uthisha uMr. Ntulo, kwakuyena umuntu oqala oweza inkondlo zami. Sasifunda nje ngeyinkondlo, ngichazwa indlela amagama kuyinkondlo aphela ngakhona nama rhymes abakhona kuyinkondlo. Then ila ngadecide khona ukubhala inkondlo yami yokuqala. Igama layo, isihloko sayo sasithi Wangenza Malungu. Ngangikhuluma nje ngengane eyayisancane ifunda ngesho yadlengulo malume wayo. Ngayithatha leyo nkonzo ngayisa kuthisha wami uMr. Ntuli, kwawuyena othi angiyirecite phambi kweclass. Kwakukona lokho-ke, kwaqala lapho-ke, wangincoma ngomsebenzi wami, ngawudlulisa nalo msebenzi, ngawukhombisa uma naye wangihleka ngakho.
0: Ngikuzwa kahle. Ngabe yini ovamise ikakhulukazi ubhale ngakho, ngoba ngiyazi ukuthi ningababhali niyahluka, omunye-ke uyaye namathele kokunye, omunye namathele kokunye. Okuyikona kona okugxila kakhulu noma othanda ukubhala ngakho yikuphi wena?
1: Njengoba ngisayimbongi encane esakhula ngomkondlo, okwamanje ngisajwayele ukubhala nawe ngokho nje ukufika ekhanda ngaleso sikhathi, because nasendlini inkondlo imane nje ifike nominini ungithole sengibhala, ngize ngitshele uma ngithi cela ungilalele senginenkondlo entsha, because nginenkondlo ehlukahlukene. Nginenkondlo malana nothando, ukuphuka kothando, imndeni, amadlozi, konke lokho nje.
0: Yini oyithandayo ngeyinkondlo, noma yini le eyenzeka phakathi-ke esukuyenzeka kuwe? Ngoba ngiyazi ukuthi ukhona umuzwa oyaye ube nawo uma ngabe uyinkondlo. Enye umuntu kube ukuthi ngaleso sikhathi mhlawumbe uzizwe ejabule ngalolo langa, noma mhlawumbe kunesigameka sibonayo bese mhlawumbe kuqhamuka inkondlo. Omunye kube yinto emenzekele yena, kube ukuthi ukubhala ikona kwenza ukuthi akwazi ukukhipha loko kukhala nalobo buhlungu soke bukhama ngaphakathi kuye.
1: The time ngisho iy'nkondlo, angazi nami lento eyenzeka kumina ngingayichaza kanjani, kodwa ngathi kusuke kuwumlingo, ngathi ngisuke ngenza into engaphakathi kumina engiyithandayo uqobo. Kakhulukazi uma ngizoyihaya, ngi-enjoya kakhulu uma ngizoyihaya phambi kwabantu bengibuka, because lapho ngisuke even ama-emotions ami ngiwaveza. Sometimes ngize ngisho inkonzo ngize ngihlale phansi ngiphinde ngihlukume ngiyihaye, kube ngathi ngiyayi-acta. Kuba sento engikhuluma ngayo ngiyayizwa mina ngaphakathi, and uqinisile mos kwesinye isikhathi umuntu ubhala inkonzo ngento asuke ayizwa ngaphakathi, because even ezinye iy'nkonzo zami ezimayelana nobuhlungu kusuke mhlawumbe ngeso sikhathi kuyinto ekade ngiyizwa ngadecide ukuthi angivele ngiyibeke kwiphepha.
0: Ngiyakuzwa. Kule ngxoxo njengoba sixoxa nje, ngikuzwile uma ukhuluma ngokuthi kukhona iy'nkondlo ezithinta uthando. Ngiyafisa ukuthi ngoba ngizofuna ukushona ngapha umuntu ayodayisa, masibuya ngapha etolo, mhlawumbe ube usungilungiselele enye yenkondlo zezothando, ngikudedele nje ukweyuhaye. Kulungile, ngizofesa ungibambeleke nje kanjalo, sishone ngapha. Wena-ke mlalelo Khoza FM, njengoba sikhuluma-ke nayo.

0: Ngikubingelele mlalelo kuzi FM nanomi kuphi la ulalele khona ku DStv channel 817 online streaming ku www.kuziifm.co.za ku SABC Plus Lady Smith ku 90.0 Moy River 92.2 kwaNongoma 92.9 Glencoe ku 93.1 ngithemba ukuthi iviki lisamba kahle mangenjalo khuleka siyithimba lobuhle beAfrica sozama ukuthi sijike leyo nto senze ukuthi lakho libe ngconywana ngikwazi ukwenza ngingedwa lokho ukhona uhlengiwe wakambatha o content producer nominente wakamnqayi o technical producer walo uhlelo lwethu ngo 10 past 11 kuhlelo lethu kwi hora lesibili sobe sithi xhumana Africa sobe sixhumana nomuntu omusha owenza eyibukwayo endimeni yomculo ubhuto sindelwayo wenza kakhulu lapha endimeni yomculo igqom sobe sikhuluma naye ke njalo ngaleso sikhathi ku 10 past 11 sizobe sithi show off ke futhi kungekudala umculo omnandi ke hlesi kuphathele wona khona la kubuhle beAfrica nanga umculo ongawulindela namhlanje noma kuleli hall usikhe uzobe khona Wizkid umfana we star uzingamlindela kuleli hora Udavido, Mr. Dirty Billion for your account. Uzobe kona nai. Kodwa ke ngaphambi kokuba singene emculweni singene kwiingosi zethu ezikhona khona la kubuhle beAfrica ake siqale ngempinda yomdlalo yomoya. Uma ngabe kuphuthile Nazia.
1: Mlaleli. Ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalela nguNombeko Magubane. Thamela isitopu sethu samashumi amabili nesishiyagalombili.
2: Lwaze lafika usuku lokuvalelisa untsumpu. Hey, ake ngenze ingene eshaweni ngokushesha. Khona umuntu ezothola isikhathi esanele nje sokuthi azilungiselele. Umuntu akagqoka ingqephu nje aphume ekudlaleni ahlukane nokuhlezi gqoka ama-uniform. Hey. Kudelo waziyo ukuthi umuntu uzobegqokeni. Pho uyakuthanda yini ukuswenka. Ongazi nje angaze acabanga ukuthi umcimbi ngowakhe kanti iphinde. Naye usuke isithameli nje efana nathi sonke. Hey, ngifisa ngathi ngisebhasini kwamanje. Sengijwaye ukubona umcimbi nje wesikhulu ukuthi uzobunjani. Hawu. Kodwa banyebala lo ngishayela ucingo ngisematasa kanjena. Hawu nomusa. Hawu ziphendule ngokushesha. Hey mngani. Hawu mngani, waze wangishayela ngesikhathi esimbiki. Ngicela sibuye sikhulume bandla.
3: Hawu mngani, kwenze njani manje? Matasa nginezimbiza.
2: Lutho ke mngani, ngilungiselela ukuya emcimbini lo okuvalela isuntsumpu.
3: Hawu sengikhomazi. Ngathi ngitshena ukuthi ulaye emzini wakho. Hawu, ubungasho ngani ukuthi ngeke uzubuye ngapha la bengizohambisela udla mina ukudla.
2: Hawu mngani wami, usongakhambisa namanje usikhumbuza kasheshe ukulala.
3: Angithandi nje ukuya emzini wakhe ebusuku. Abantu basehopha bayathanda kamje ukunaka indaba zabantu. Kanti khona ke nje kade sengitshena ukuthi yena abantu bayakhuluma bathi mina ngithandana nomnyeni wakho.
2: Hayibo. Kahle mngani. Hey. Hayibo. Kanjani ngani? Bakusuka ngapi nje wena usihloniphe kangaka?
3: Abantu nje laba.
2: Ngempela ke bona bacabanga ukuthi ungangidla ithende.
3: Hayi bani.
2: Lalela wemngani wami, ungabanaka abantu ngoba banamanga ahlaza nje futhi uyazi nawe lokho. Ngicela uhambisele umyeni wami badle ukudla. Ngiyacabanga nokuthi akalambe uyafa manje.
3: Hayi ke mngani ke, hayi ngizowenza njalo uma kusho wena. Ncono ngoba nje vele nginenyawo eyilula. Hawu awusho mbali. Uhamba nobaba ke emcimbeni.
2: Hayi mnganami, kuzobe kukhona odokotela nje namanesi asezikhundleni njengabaphathi bamakliniki nje.
3: Oh, ngiyabona. So kahle kahle ngamanye amazwi, umen uzobe khona. Kodwa ngizombona nini? Oh, dokotela wami.
2: Hayi bo mngani. Umuzi lo usodokotela wakho. Hayi bandla bengayazi ke leyo.
3: Oh kahle, oh musenze ngathi awazi hawo ngoba uyazi ukuthi leya gaya i-crush yami. Ngimthandani. Ngiyamdinga.
2: Cha ngiyakuzwa mngani wami futhi ke ngizowudlulisa abadla umyalezo kuyo. Hey nomusa mngani wami, kuzomela ngilungiselele ukuya emcimbini. Angifunje mngani ukushiwa yibhasi. ngiyaxolisa okuyingamula inkulumo yethu nokwenza ke sisakhuluma ngesoka lakho
3: hayi khuleka mngani awusho nizihamba

0: Madoda, ngaze ngamkhumbula umamsomo wami. Hey. Hey bengazi ukuthi ngimthanda kangaka kanti. Ungathi ikhanda lami malisathathi nakahle njoba nje. Sekunesikhathi ngagcina ukumbona. Konje kungenzeka yini ukuthi usefike emkhomazi wabona abangcono kunami? Ha ha ha ha. Phela kungachithi kabugayiwe inkosi impela. Ngoba phela umamsomi umama weyingane zami. Ngakho nje ngingafa nokufa uma engathathwa abanye. Hayi, angiyange lo ngicabanga into eningi. Ake ngilungisise idlo sasebusuku. Uthi ngibo, ngizothosa amaqanda. Ngodla nani konje? Oh, nasi isinkwa sikhona. Oh ya, ngizodla amaqanda nesinkwa. Ikhona ngizolala ngisuthi. Ngoba phela ukupheka. Ayi, ngeke. Ngikhathele, sengoze ngibone kusasa. Hayi. Ubani-ke manje lo ofika ngalesi sikhathi emzini wami? Ah, hey. Ngabantu bayinqaba. Abantu bawazi ukuthi bakhishwa yini emzini yabo. Ungafunga ukuthi balunywa amazenzi inkosi impela. Ngena. Awu hey. Nguwe sister Nkosi. Hayi ngena Nkosazana, ngena.
1: Sawubona baba Dlamini. Ngiyaxolisa ukufika ngalesikhathi.
0: Hayi suka. Hayi kinkinga sister. Awusho ukwenza njalo ngihlasela lishona nje. Ngibona ngathi uphethe intwana ethizeni, ngathi kumnanjana nje lokho kuphethe uphetheni.
1: Kunjalo jamu. Ngithanga ngivele nje ngikulethele ukudla okuncane. Amaqanda akho nisungawaphinisela efrijini uzowabona kusasa.
0: Ah, uMangosi. Hayi. Suka, ngakulethelwa abaphansi wena. Kodwa kwase kanjani ukuthi nje akukho lutho la ekhaya?
1: Hawu, ake ngithi nje ngithunyombali. Ngicabanga ukuthi uyena kahle kahle umuntu okwazi kangcono.
0: Oh. Umamso mukucelile?
1: Yebo jam. Phela ngamthembisa ukuthi nje ngizowenza isiqiniseko sokuthi awulali ungadlili. Sekuyisikhathi ke phela sokufeza ithembiso.
0: Hayi ke, ngibonga kakhulu ke sister. Yazi, ey, ngendlela upheke kamnandi ngayo. Hayi ngiyabona ukuthi ngizohla ngishaye sentwala namhlanje. Ha, kulala ngimadazambani.
1: Hayi kuhle ke mangabe ujabulile baba. Ish, sekumele ngiphuthume ekhaya yazi.
0: Oh.
1: Angithandi phela ukuhlala isikhathi eside emzini wendoda nokwenza ke nje inkosikazi ingekho.
0: Kodwa ke phela sister, hawu. Yini usubaleka nje sisaxoxa. Ujahibe ngempela.
1: Ukuthi nje umthethama ngithanda ukuhamba ebusuku. Ngakho nje ngifisa ukuthi nje mqambe sekuhle mina vele sengifikile ekhaya yabona.
0: Hawu kanti khululeka ungalala nala ekhaya. Hawu ama room nje, hawu anembede wonke.
1: Hayi sikhumbuze kantoni indoda enjani. Umbali phela ongana nami eminyaka.
0: We sister. Ngiyazi ukujola nombali ngamajeni olimi. Ingakho ke phela ngicela ukuthi unginakekele nje.
1: Hayi kunjalo impela kodwa phela wengaqondile ukuthi sengaze ngilale emzini wakhe engekho.
0: Kanti ungalala nje sister. Oh angeke kube khona nencane nje inkingi. Angithi naye usendleleni uyijabulisa no dokotela basemtholampilo lapha la isebenza khona.
1: Sikhumbuzo.
0: Yeah.
1: Ngiyacela bandla. Musukuba nesikhwele ngento engekho. Alikho nezi nje iqiniso kule nto oyikhuluma. Umbali no man akukho nje ukubahlanganisile. Babangani futhi babefunda ndawonye eThawini phela.
0: Hawu awumeke we sister. Umene. Uba manje man.
1: Hawu kanti sikhumbuzo. Andina ngempela impela kwenzakalana ekhanda lakho. Angena umbali nje ukutshelini ukuthi uye emcimbini.
0: Eh ungitshelile kodwa akashong ukuthi une special date.
1: Umene akasiyona i-date, usebenza nombali.
0: Hawu ungitsheleke. Uyamazwa nalo man loyo lo okhuluma ngaye.
1: Hayi asikaze sibonane ubuso nobuso. Sicina kanje khona la enkundleni
0: zokuxhumana. Oh, ngiyabona. Manje uthini ke mayelana nalesi sicelo sami ke? Phela uMamsomi ungenzele phansi kanti bengimlindela ngamehlabomfu lempela sonto. So uthini?
1: Hayibo. Manje ubona ukuthi kufanele kube mina ovala isikhala sikambali. Sikhumbuze, musa nje ukuvumela imizwa ibusa inhliziyo yakho. Uzongena enkingeni ngiyakutshena.
0: Kodwa ke awukukhuluma iqiniso njengomntefa nje sister. Usho ukuthi akukho nje okuzwayo enhlizweni yakho nje nokuncane nje. Hayi khuluma ukhululeke hawu sisodwa la endlini
1: besikhumbuzo uma singavumela nje ukubuswa yimizwa singaqina sicala labantu esibathandayo ngiyakutshena khumbula phela ukuthi umbali umngane wami omkhulu kabi
0: hayi ngiyazwa mankosi ngamanye amazwi uqonda ukuthi ubuzwa ngizwela esicelweni sami ukuba besingesibo abangani
1: musuku ngikhulumela wesikhumbuzo ngilona idlozi mina ngisacela ukuvalelisa abandlu kwamanje asibonane kusasa mase ngizolanda izitsha uzophinde ngikulethele okunye ukudla.
0: Mankosi, ngiyathemba soxoxa kahle kusasa. Ngicela ungayithi ke vule inkulumo yethu, yezwa? Okunye ke ngibonga kakhulu ngesidlo. Thank you.

0: Uthando lwakho lokulingisa luqale kanjani?
1: Lokhu ngaba ingane.
2: Shuta kushuthwana uma kodwa engakafiki ngimkhumbule esadlala leyo party lapho kuzalo.
1: Ubuthi ami kade ngikhumbuza nje ey'nsukwini ey'dlulo. Uthi mina ade le nto wayiqala lokhu saba ingane. Uthi wena ngangibona usungishintshela phambi kwama wenza itori. Ngangenza ngampela kanjalo and ngangimtest uma ngihlambe ngenza something bese ngiyayikhalisa. Bese maye sengikhona ngithi uyangikhona. Uyikholile le nto kade ngiyenza. Ngabona lapho umuntu nje samncane esanda 9 ukuthi okay lento le ngiyathanda uqalinto umuntu abe taken by lo mhlaba engiwakhaya.
3: Woza nabangani bakho
4: ngo 3 kuya ku 6 kuKhozi FM.

0: Asibele singasemosha sikhathi ke ngiye lapha ya encinyweni zami 0860002437. Ubani ngihleni naye banovukile banothi hashtag iphimbo lakho mayilonda ngivukile nami ngizohlala nawe nje siqale la ku line 1 cause sawubona. Ukhozi?
1: Sawubona mayilonda.
0: Kunjani?
1: Ngiyaphila ngithula.
0: Ngiyaphila nami.
1: Ngiyaphila ukhuluma ngithabela othile ngilapha emuva wasika kumeqele ngikhona ngihleli nawe.
0: Ah ngiyayibongela kakhulu likuphathe kahle iviki lakho.
1: Hayi ngiphethe kahle sisitwane
0: sisonke. Ngicomplaining
1: sino crash lapha kwaFirst.
0: Ah siyabonga sibe ndawonye ke uzoyishale lo hora.
1: Siyabonga sisitwane.
0: Danko siqhubekile phambili line 2 cozy.
2: Hello sisilonda.
0: Kunjani?
2: Khona kunjani?
0: Ngiyaphila nami ubani ukhuluma naye?
2: Oh khuluma noMauzen waphungula lapha ehlobo zentapha kaboleli Scott.
0: Oh kade ngakugcina right Scott.
2: Hayi great.
0: Kodwa na maya sibe ndawonye ke.
2: Hayi sibe ndawonye, sibe ndawonye mayilonda.
0: Danko line 3 cause sawubona.
3: Hayi londa kunjani?
0: Ngiyaphila unjani?
3: Hayi great namhlanje.
0: Uba lo enhleni naye namhlanje.
3: Usithamo ngubane lo icopha lendalo ngila e-15 sizwami nje ngihleli nawe ngiyasamba samba samba samba kuze kulamela lo hora lelo.
0: Kunjalo kuzodlalana ne-game lapha yana uzwila ngithi.
3: Hawu mfethu mfethu mfethu kodwa ke mina igame sengiyilangaza le ndlela namhlanje ngoba sekuthwethu nje sengiyimagange le siye bafana bafana kodwa ngisakhona ukulinda ngifisa ngabe sekusikiswa namhlanje vele.
0: Kulungile siyisupport sithemba ukuthi ama-results azosithokozisa.
3: Thank you, thank you.
0: Danko, cause sawubona.
1: Hey, mayilonda.
0: Njani?
1: Awu siyaphila, siyaphila mayilonda.
0: Ngiyaphila nabo bani lo enkhuluma naye.
1: Umthukulu wangqoma emakhabeleni ebubu. Asambe mayilonda sisonke.
0: Sisonke, cause sawubona.
4: Mayilonda.
0: Unjani?
4: Ngiyaphila sisonke.
0: Hey, ngiyaphila nabo bani enkhuluma naye.
4: Ukhuluma noyani ungabashatshwayo lapha eDumbe Contrastback eplaza laseShoko abaningi bathi toll free nombo yamahala nakwezenkolonkolo.
0: Awu ngiyakuzwa ngiyakuzwa bengithi ngisazobuza ukuthi uyapi.
4: Ngikuphe lento yakho ngoba ngiyabona vele uhlelo luzobele ngiyakho namhlanje ngenxa yegame.
0: Ngiyayicelela manje. Ngiyabonga usumakele nabanye ke register.
4: Ishile no Dolly Parton lapha no Haplog. Danko.
0: Danko cause sawubona.
1: Oh, londa londa.
0: Unjani?
1: Awu siyaphila welonda.
0: Ngiyaphila dabi.
1: Umkhandlu uthukela uMasipala Alfred Duma.
0: Mhm.
1: Idolobho mnambithi lokushi zakheni section e-section.
0: Uright kodwa wemkhaya wami.
1: Ngiyaphila umkhaya uright wena.
0: Hayi nami ngiyaphila umkhaya wami. Anjani amakhaza mnambithi?
1: Ayi siyabanda mkhaya. Siyabanda mkhaya. Hayi umnyo mnyama ugcwanini uzohlala nawe nje. Bangiphethisa ke abantu bathu emiya. Akusiwena wedwa ke welibhano yabantu bala emnambithi. Ngithi mina mina ngikwazi ukusho eredweni phela kuzo abantu abaningi ukuthi mina ngiwagibela ibhano. Bamunya ngiphethisa njalo mina ngisebenza eCape Town ngihlale ngiligibela kodwa ngathi hayi abantu abazi. Ngiyabonga wethu.
0: Kulungile siyabonga. Ukhosi sawubona. Molo.
5: Sawubona walandile.
0: Kunjani?
5: Uyaphila kwezazana?
0: Ngiyaphila unjani wena? Bye. Ngomsuzo ivala vele iphone 0860002437 angithathe manje abahlanu nje abokugcina bese ke siyaqhubeka naluhlelo lwethu siyobhekana kuma voice notes ukuthi ubani ngihleni naye. Kuzisa sawubona.
6: Hello.
0: Hi, kunjani?
6: Liyaphila iPentis lawambatha.
0: Liyaphila sengiyipentis futhi. Indaba ungasho ukuthi ngumango.
6: Hayi, cha phela ngithi ngileli futhi mina engithandayo.
0: Mm, ithando wena.
6: Ithando.
0: Ah, ngiyibongela. Right, kodwa ngiyaphila mina.
6: Hayi, ngi-right mfethu. Ngi-right angisakwazi phela ngihlala ngilalele kwesinye isikhathi ngithi ngiyazama ukungena kungangeneki.
0: Ah, ubani ngikhuluma naye?
6: Ukhuluma noShuma kaXaba ogugu emahlabathini. Yazi kunomunye ubaba ohlale ngilalele uthi wena mfana ulokhu uncoma intombi zokhozi kanti ushela nje.
0: Uzuyishela ninzona intombi zokhozi.
6: Kanti ushela ninoni lokhu uncomile nje ngithi hayi baba sizofika leso sikhathi ungajaha.
0: Kanti wena uyimisele ningokushela noma wena uyayincomela nje.
6: Phela ngiyimisele nami angitshele labafana basemnambithi abajahane ni uma uze nje mhlambe ngapho ke uzoshela abanaso isikwele
0: angibazi yazi angazi angazi ngibabona angazi ngibabuze futhi
6: ngicabanga ukufika lapho ngizokufesela impela la okha khona manje.

0: Uhambi, you right?
1: Ngi-right njani sisi?
0: Ngiyaphila, uba inkhuluma naye.
1: Umzwa kempela sela kwahlathe number 2.
0: Hawu, naw wasemnambithi nje uyibali ngani?
1: Hayi mina phela sengimdala wobo ngani basebasha.
0: Uthinika umphendulo sibazomgijimisa abafana noma ngeke.
1: Hayi bazomgijimisa ngiyabazi onesini madondo lapha. Nomphikelele impela
0: asiyimane zonke. Hayi bengangirabheli phela bathatha iy'nkomo.
1: Hey ngeke ubathembe laba.
0: Kulungile
1: hayi mina uyelonda bengisemnambithi ngikhuphuke nje namhlanje.
0: Usegoli manje.
1: So ngikhuphuke izolo ngifike ngabo 7 nje la egoli.
0: Ukuphi negoli?
1: Ngila isanda kude kwamanje kodwa ngithatha emzimhlophe.
0: Okay hayi ke uphephe lapha egoli.
1: Hayi siyabonga sisi nibe right nana.
0: Danko ngithatha abathatha bokugcina cause sawubona.
2: Olonda phina mamthiya.
0: Hey. Kunjani?
2: Siyaphila wena kunjani wena?
0: Ngiyaphila nomzulu lomnandi.
2: Haleluya. Ekuhlukeke lika pineapple kana njani ngisethi ngini.
0: Ubani lenkuluma naye?
2: Labo bhuti abazwanayo laba.
0: Oh, laba bangahlukani ebusuku.
2: Ngani yabazi ukuthi ikhombo leyamagunya namabuza.
0: Nilalela nobabili radio.
2: Ya, silalela sama handset nje busibo.
0: Mise nambatha nobabili.
2: Angeza mise?
0: Nambatha nobabili nisembhedini lapha enikhona.
2: La wothu sithatha ngibathe noba dadatha hlukana ngeyingubo.
0: Okay, yani bathi ngandawonye.
2: Hayi bo, phela sibona abathandani nje. Ngakubamthiya bo.
0: Yasime ndawonye ke ngiyalaza udaba.
2: Hayi khululeka sonke ke mntumlu.
0: Danko ababili abokugcina manje ngibathathayo cause
3: sisoboyisa mnandi omuhle.
0: Unjani?
3: Sikhona singazwani.
0: Ngiyaphila nami ngiyabonga ukungcoma uthi ngimuhle. Ungazelapi? Noma uyangicabangela nje.
3: Ngozela khona lapho ku social media nje namanje ngasibona isithombe sakho.
0: Awucabanga ukuthi uAI uyayithemba izithombe zakho social media?
3: Hayi ayifike amanzi asebona.
0: Kulungile siyabonga ngoba inkhuluma naye.
3: Urejindo onongomelo nyoko sanda eGmstine block 4.
0: Ah siyabonga sibe ndawonye.
3: Okay Shandwanda.
0: Danko cozi.
4: Namba siyaphila.
0: Ngiyaphila njani?
4: Ukhona nami lengeza imini uSefana Zulu show.
0: Ah siyabonga sibe ndawonye ke siyafana.
4: Last bakulungile kuyazwana.
0: Kulungile ngiyalaza udaba.
4: Shap shap.
0: Danko 24 minutes after 12 is cut says asenze kanje imvaka lokho siye ngomeni masibuye ngomeni kanjani ke ngiyakwena ama voice notes akho mlalelo cozi FM 0791639874 ngayithumela ke yakho noma lapha enkundleni zokuxhumana ungangena ku Facebook ero cozi FM.
5: Uzugambu zangikhathele ukugula ugambu khona amathumba ushukela ibhande izinzu izinsomo izilonda amapiles iBP ukuwa izibhobo ukuqwasha isilumo amaalsa irash amathambo isisu sigcwala umoya isilwane isichethu idischarge uyancepha anyuke amasosha amandla ekamereni iqolo uyakhohlela utholakala kwaboxer 0825735443 zasinda zonke.
6: He awusho usibonile ispecial esisha sefoni kwaphepha
7: cha mngani isikhiphani
6: esakwa Vodacom nephepha kuphela uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni
7: ngempela
6: yakutshela
7: malini
6: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela noma urente ngefoni yami ephepsela
7: hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani
6: ukhokha kube kanye noma ukhokhe kancane kancane uchoose my khethele lapha
7: ngiphuthuma kuphepha oseduze njengamanje
6: akusali
8: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaphepha kuphela kunemibandela further together Vodacom
9: ukhoze FM luqhakambisa amaphupho entsha yezwe lethu ukhoze FM luhamba phambili.